Onyankopon ayi ho sentwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa ware. Akwento pro no ebue. Ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre. A oba no onwu wate. Mese unia no obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no onwu. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesure chemo any friend for me no be bad in cheno omutsi omuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omobu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye And I yes in sa or the can one any chira one sa send ya mujidiat ya no and yes sa and yes sa mamu Mrs. Sahana chess and the sa and maybe na yes rich a mo and if you for me no be bad in channel I won't be sad and say we are more boy David Iba we are more boy David Iba Na yesu bisa won se Moji ni se metu mi aye wehi Amu bua ne se ani owure Ye jiji o se u betu mi aye Ena yesu tini ni sa Ode ka omwe ni chire won se Ha, se ni ya muji di etia no Muji di enye mkwa enye sa mamu Messi Ahwa no hu na dia amnu muha eh adia tsumpo ah

onyankopon ayo ho sanchane yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wasiesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu bastard de broke ya mama ya ma sana tress am the set every be na yesure chemo any friend for me no be body channel amutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi ka won ani chire won se se ni amu ji di atia no enya sa mamu ha mrs sa na chresem ni se every be na yesu richa mo any friend for me no be by the channel amu bisa ni se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bisa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu ani se ani owure ya jiji o se hu betu mi aye and na yesu tini ni sa or they come when it's your own, sir. Ha! Sani ya mujidi ya tia no, mujidi ya nyimu nkwa. Enye sa mamu. Mesi ya huwa, no huna dia, amunumu huwa. Hey, adia chisumpo.

0: sentrini a na oyo
1: onyankopon eye ho sentrini ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se onnia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu ah ba standedede broka yama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesure jamo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi amobua ne se ha ni owure

me a mu chidi atia no anya saha anya saha mamu ha mrs saha na chresam ne se emi bi na ya suri chamu any from for me no bi ba ni cheno amu bi sa ne se hu ya mo boy david ba hu ya mo boy david ba na yesu bi sa won se mo chidi sa me tu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ya jidio se ubetumi aye ena yesu tinene sa ode kanwe ni chira wonsa ha sani amujidi atia no mujidi anyi monkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa e ade atisu mpo

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se anyo ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Wade ka omwe ni chire wan sa Ha, se ni amu jidi e tia no Mu jidi e nyimu nkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu no mu hwa Hey, adi anche sumpo